ki sa m tap fè nan ka sa m pa kwe pa tap gen bon ok m pa kwe pa tap gen pale an pil nan sa koz depi chef mwen pale hein? M se pose obeil koz m pa gen rapor ak ansyen menaj mwen anko e pi m pa kwe hein Zanmian di bon m pa kwe m tap bay ansyen menaj mwen chans pou te genyen nimero m pou ta vin arrive rilem kelke swa problèm li genyen hein m pa gen rapor avèk li kelke swa jan relasyon nou ta fini si se témoin hein kit se mwen ki te an to ou pa m tap vwèman dezoli pou ex mwen an Sierra bi ok 33 56 96 nou kapab rele ok pou n plase mou pa nou hein, pou nou dim si sete ou ki sa ou ta fe ok 33 33 56 96 ok map tan mesaj yo hein? Map tan apel yo ba mwen pran suje ya pou nou ankon bi petèt pou moun ki apen branche yo ok pou moun ki apen branche yo